0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Nga badi nga lu be kontong. Nga be tentu, menu lu yalon ko. Albe la may kanyen tembena, West Coast Radio la, bunda follow la. 92.1, nga albismillah, nala mus. Da sister so, programo min kanale. Talata wo talata, nenyen tembeda sita, katafo talang sabokan. Alnal talibolem fatu bara yafa be duala be kairo la be kairo nyem fanan duwa nyenen na be bulo kono menulu yalon ko ibe sasare suolu kono leptanol to enakata enakana benda man so danila kum faye kun fase ibe so jata sahama ke be murundi ke londi imofla singola kole yakubalare menka bereng man sakunda la karole mban kata la karo ana nyon ko tengolo benda man so danela kum faye kun fase jesu ma bon ima kebe murunde e sawoluto na saban tawlu dum be duale e tol welata menul kan menul latema man so sebe so jannatul kallanke wala kela sadamu ko men tol ma kam fanan be nyi nyantalo wala bar alkana ka sain kute mbe wulula mso tentula mba jaila na duwa bae watu wate ndengane mingo minde mu wulula te mbe nke tentula mba jaila ala dunyoka mbe duko kika njama e kondalita kake nyame mbe na alfa konto na radio to jang anende mingo minde mbe dendin duko wala West Coast Radio jang duko nyonko tengol minfana mbe media section o media section tomba flalika aslamu alaikum wa rahmatullah mbe jama minyine kangsuta nentile ngao jama taratembe da minto banko kanjam banko e bantala mba flalbeko aslamu alaikum wa rahmatullah ngalu konto ngalu bismillah kacha dato nalu be ka den menna kon nak mbokay santalen gerem len bu baha ba de len wax ne assalamu alaikum wa rahmatullah de len ñaanal jama de sa ko ñaan bobu len ci askan gi ñi nga xamne ñu ngi tawte ca keriya ca hopital ya na yalla suñ borom ko faye kun may len wer ak werle feke ak katan bu anda fan bu gudda ak yokute ci lepp lo xamne dina nek lu bax ci bani adama way ñuy ñaanalal ñi nga xamne ñu ngi dunda ci tolof tolof ci jamono gi yalla dindil len sen kaw may len le gen ci ñom haaji jite ñu ngi ñaanal fan dem gan fam joge yalla denkal len ci loxo malaikaay or jegal len sen bakari may len aljannatul firdaws ñun mi feto ci waanu dundun bes bu ñoo jaakarlo malkul marmu dal dañu fekk ci li nga xamne nak may yoon bu sella ba way yalla yi santa ko gerem ko bu baaha ba ka nga xamne may sama wajur bu jigen diko ñaanal wer ak wer lay fekke ak katana kep ko xamne wajur nga ci jamono gi di jaajeufal sama borom ker si nanguto may dal ligue ak askan gi santa gerem suñu kelifa feature radio gi ak kep ko xamne ño bokal ligue feature West Coast Radio bu ndiaralay ay toral di joom way sun yenen natango nga xamne ñu ngi ligue ci bop media section bo monti don taxna nak ñu leena wax ne assalamu alaikum wa rahmatullah askan bi nga xamne nak nañu ñor taxna waxtu bi bu joté ak lu mënd doon dañ dé jël suñu kentanay kaatan ngeen lool lañ am ak yeen boko ak yeen yeen tamit ngeen bañ ñoo déglu rek ak suñu wax yi ñora dé ak suñu wax yi nga xamné téguñ ko fenn ngeen dal duñ ko mutal duñ ko gëna yaatal di leen rek man Fatou Bara Yafa awma ken sen fay wa yalla suñu borom kum fay koon ka nga xamné moy ar askanam na yalla suñ borom ko fay kon ar ñu sama ñu ñun ak yeen yep mu may ñu wër ak wërlé féké ak katan bu anda fan bu gudda ak yokute ci lepp lo xamné dina nekkal lu baax ci bani adama kon nak bi reñ kontan de rolu am batay ñola nte fenkela doro fonsedum kacha konola wo kacha dum bare ñemo musol sunguti ndegol la watol tin sa fay ko de sister so enete me yalon ko gambianol konsan enete me yalon ko nako sirone na jero to nen dun ta jandorong nga landi tablo kan nga kacha nen jama arrahmano mo jama be den nalale mbe korosiro kala bake bankewolu la tumala menna ka kumolu moy molu la menulul yalon ko wollel mo nyaajiolu fitalati wollel mo menulul yalon ko ndalote ne man sa ko ndalote ma anen ning banko dingol ne man sa temula be do be damel land la tablo kan doro bayren kumo ka moyele abuka do mo bar hakkeli male fanansa kumota ka afatam fanse ka hakkeli kumata ka hakkeli banke wataje ka kayus neng hakkeli maya konola gambia mo bangoleti meng be bakele be fakele nsafo fata finkunda be mo kelengol lelti be bakele be fakele bare mediamo la bankole la bayre be nyim bankun naka nga nyim bankole lo be namo joka nyim bankun naka ndu yembata ko julol fanan sare nyim bankun naka tumala menna nyin somanda be coffee time la moy kan menketa mfangolula jiati kendote bayre jiati lo ma manke lon tawte be nyen tembe da minto andongo be nga jala fanan president no nyen tembe na fintita aning ala cabinet morning akanon tewlo na la fin na balu ning molu menorul ya wato soto ebe nala kulube nyokono ka yele roke yiri wa kool dinkiralu to ay menke nyam bankon kan ka bo banjono kata koyna mba fala e plus bayre na taxpayers money me montani tala na moti aning itol fanan na namo banko la development o kata ne wala la even hanata ran nga funds la soto menorul ya lon ko soro lemu bar wo soro kana molu kan nyamen doro wole mu banko dingolu toyala woto banko dingol dum na fengo mu menti nyanta kacyalale kuoto bese ijere fengo jeno damen bari mbe damen jibe la nyen tembe dala wole mu na banke otintani ta be sa fo men nako boto kolongo boka lono fayati na somanda nyanta sira jang bari man na sino jang bari program ken sangol tenala menul man sponsor sotani program o min sa kodo dundi nan dorong radio to menul boka kodo dundi wolbe kalo karalala otani banke o min be o nyama nin tol fa be baluka wola jantola sotoro banko di ngol melol li yalon ko wollel be marare banko la wollel be marare maralala wollel be marare fengola mi yalon ka katambene maralala bulo ko nola wadum bu katano na manke balwote bayre ntani tala diya mote bamban nola ntani tala hadaba diya sawrote lono la mo fula singola aya tarambu ka balu o balu odun bi mbela filale nali o ma fango jibe bake banko dingolu be fango je kam banko kono nyaadele baluwo la karola bayre somanda nga mutano minister la banke woto ako baluwo mu fennete nyen tambe dala mi yalon ko amangam bi dingolu batande bake fayatina mansa kunda woto mansana la molbe nyen muru muru menna kono nga bestil the same coffee time yalla moy ka ngaje meyo talib ahmed ben souda ako tonya president ona la molbe development oke kanne on taxpayers la kodola andu wala mo kote mi yalon ko ntolu be son talo ko mansa mimbe je bi mansa membe nata raje senengane mansa membe nata raje senendingane mansa membe je kununane kununko ebe ka fanka dango ke menna wala mo banko dingol la namu kodoti man sana manan na min ka development ona te nyim bankun kan min bo ka banku dingol la namu ko dole ta ka development o ke nyim bankun kan woto do ita mo mente ni waka kyasita e ka ne fago jeje lunta wote nataje meyo tahlib ahmed ben souda e fanna kelinses president ona la molula ka tandiko afana be hadaba dingol la basic foundation ola kono bayre nawal ala nyinto be wule kan ka ala development ol minol ya lon ka bolel ke kan ala nyola moy pake a bolel ke kan abodula dol kulli kan so akaba ses la fanan banku kote ngol ke isi solo fere men nako nyine mu development ote wala mu banku dingol se fangol fanan jeno nyaadi le la balu wala fanna la banku kono la ka be president o ses la na so fanan ke no finance ka fente mi yalon ko it will be a plus to him so o banke kelengo bi alinga nyola moy bakere kuma fulan bolle analyze kanja o banke kelengo bi wala lata na minister of information nyatelongo la ay mem fororo ngako alhamdulillah nza kuma banke wonyama bayre mbedi yam kan hakilima lelandu nga expect ko hakilima lel fanan bella moy kan tolmo talibolel ako mbenyin tembe da min to banko kan jam balu ko mu fennete mi yalon ko gambia dingol wo manke la problem oti denne balu ko la problem o man futante ni tala bundato bayring mu musoti nya wo nyandin belorim fanson dimbaya nem fanson sinkirola de eda men fanan bela moy roke kan nyen tembe da la hanni man tara lori fanson sinkirola bari bi ikata restaurant o so ikadom ro sangi kuno ikadom ro sang like ni ka palato sang restaurant o to $100 islala bi wo restaurant oni la palato la la fa up to jol so ni wol mo kuti mi yalon ko ni tata marseto kunu ise jaba boto soto kema konontola bare kunun ko like nda kunde ko nga jaba boto sanne dala si wule kelen dala si kemenane andu wa jaba boto bire ya na fe nan fom fanga ka batam fanga nga jabo si katente ne doro nga jibe it's like jabo nyim mahani ke hani half lati fang soko e ba fala ko like ay jaba boto nyim fale so I was doubt like e ka mem fo jaba boto ti aning say même mu jaba bototi abe wafika marsé kono la fontel la londo ma waraba bari bari ready to ko mole man kuma ka ngose ba jamfa ntolu bele tamu nyim bankonte bedun tamu menti bele nyante ni yo sodala pour ka di amala suturumbe banko tembe da minto nga landi tablo kan nim banko dingole ka tia fa ya tara men ka tara mutare nga se keno fanyina fanse ka kute mi yalon ko president onan ala simfa nyalo abuka hakiletu bake banko dingol la baluola karola ani fengolo menolo yalon ko ka dun nanyim banko kandum banko dingolo nyanta balula lale bayre ninga minister soto menol ni fintita ni bediamo kam banko la baluola fannale e ko baluwo mu fennete mi yalon ko bi alhamdulillah o manke banko dingol lokola ya kute wotani o manke banko dingol lokola ya kute from the ministers la kuma kanto mbele filale ka moy banko dingol fanam fangala fole mo fenti bammiya lonko ite banko dingo mimbe siri nyin tembe dalay la banko kan baluo mankete fanam fangala problemote mba atala from the public view nin kumola miya lonko horomo ne mbunya nin kumola miya lonko karandiro la fannala nin kumola miya lonko nga analyze in a sense ko mbele lafiring ni ayantara molu minulu boko woni wala le president o muruka benka tandiko banko dingol la kola ya damanke balu wala fannati enimo and don't tani tata diamono la president o directly den nga nyim platform si falel soto kanna wo si o tandika tandiko a nda kunde ngode wuli tango bi woman tulubi dongo sinna bungo kono aman mani boto sinna bungo kono aman sukur bi dongo sinna bungo kono aman hama pompiter boto nin jabo nin omo sinna bungo kono because wolem the basic thing te nin tanga min sota na bungo kono the rest mbafla ko alhamdulillah wuli tango ma wol sinte na bungo kono bere kuno wuli tango mu jollete nyim bankon kan ane wuli tango ka ku jollal hajo jara itemariye modo satara la moyrola ako nta kunon nim bi tembende nola tonya kunon nim bi te tembende nola duniya le bakola yare bari kola ya wo kola ya fana sartol ne nyalu lel katara lare na maralale bulula aninga fana lata minula buruba karola ka maralo ikumandi nan ani buliya tara nyobulu maralora karola woluka ke mollel te minulul yalonko alhamdulillah ni abasono yare ite ika calculate hani ta fa la family members o la generation o ni tate barin la ku nday bari mo soso ta ba foto din krata ni wala everything is okay but ila o bari mo soni molel besire nga nol miru besire wala balu nyaabe nyaadi de average gambians na balu nyaabe nyaadi le ka tun kunun na molu minun mantara sada dano la kunun na molu minun yalon koy mantara fe yale be wasarin ne men soto e wasatale ye men di le la tabulo ka bin tatale extra miles wala fanana barko bi nga fa nyame ndoro manna pour ka jamala idea fo na banke auto mbé jamala bulalay tol fanam be fangol je kam balu wala tamandir bulu nyaato nyaadi la nyim bankon kan fodo mbé kole ya ku soto kan jela bank woto faya taro dun tol banko dingol na balu wobe tembeda min to wala mun ka bagaso lu minul sa marsewol konola ngatan kam famu na fangala mbé sankan dalu minna wo dalu mbé mu nyaring ifi hama mbe sankan dal minen la wo dalu nge appreciate le bank woto fayatara wol mu dalal ti minudul yalan ko every gambians ka afford nole bare ni ko siyo balu wala fanala ay dula belama construction department be balu wala konola be ni mi me fansun korda so te be tar la loisol ni be loisol be ko dole jola e ba di ka womin na abala dimba yalel balundi ka e da fanam be dulal to do ko wala ni karo fate be jola salary la wo salary ni nga keta la haji jallel jare bayrim banko banko ni haja banko dingol ka complain banko la kola yala doro am manke kom ka fo ko banko dingol man sila kendo soto am manke ko kom banko dingol ka fo ko mam good health health facilities oto but ni hada ba dingola wosio je dawo dan din to don ngalon ko wosio la foundation o moment wala mo konko ni kolaya wodu ni amo e mol ba fala ko kolaya la be kere men nyanta tilin na dala ni wo man tara tilin kan dala nyanta tilin na dala nyame banko dingol ba fala ko banko be kolaya re ne berinte mo talibo do ron netim be banko dingol la li nyinin ka kan atol min be lamoy rola nga politics nanin agenda nga politiko na la agenda l fay dinkiraluto berin ton del kata marse oto hanna tara adanta lo num bagaso la da sero la nyim barse o kono la bari butu ni ayanta ro bagaso lu minu nun kesan ila jata kende ya fanambe in tagle wol be mo kulati me ya lon kon ta kunde ngala fanna la mbole sata ko mo kola ya kuti bon bitala commercial safta de commercial strike mbe banke wonyim fanonde la nga fatam fans ne surwa ka ma fananto den ngana jama fananna jere nyal ni la miral yalta bayrim banku be demolemu mo bindun tamu menti be na nyante ni soto la ngata commercial safta de
1: Envision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
2: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFF Hour, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFF Hour is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
3: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
4: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
3: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
4: Lebal ma. Loy lolu.
3: Waaw waaw ma la ko wax. Afusel rek dem ñoy su Khalidjami. Mu nga aba ci lu toloni jurom ben témèr sa bum la nexé nak.
4: Xaral de. Kon jëratut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
3: Dedit, di nga am pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né la Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
4: Tak tak rek
3: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
4: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
3: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusal ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
4: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tri du xass la.
3: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusal ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
4: Waaw, li gawna di. Kon afusal dal yombal na suma bes bi.
3: Waxon na la ko dé. Fu néké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak. Way nak dal fay bor.
5: Africell, the Gambia's leading network.
0: Wole mo tonyate berimbata na first commercial break o toron komi be men fo kan la moy lalo ne moy re lalo ye wole mo ngakacha banku be den kola bayren komi nga fa nyame mbete keno la minister te mbete keno la president o kantar late bere buto ntolu be la ka den ka nyaton ko tombo memo president o te turun na ballot box o la asena mo lu tombo menulu ya lon ko atala jero na la miral yato nani ibulu dun tanyo bulu isa ma ko e banko tamandir nyato woto e tol lel ka ke mo lu nen na president o lu tema intermediate tolte ni banke ba banke to nka moy banke woluto menulul yalon ko wolal nyanta internete la wo sio nenna miral ya futande la moma meng na banko aranke so be karafare wala abe ko maya lale ite mem fanan abe keke ite men dati abe keke ite men singoti abe kekan ite men na problemo kacha late woto futande late moma na aranke so be karafare menna abe kuma yalale itolu doron na miral yani ngirinya kana ke fenti membe futala banko president oma barbutu nga moy ka bu banko dingol fanam fansun dato ko nyina mo kote mi yalo mbe balukala andu nga ben afek kan na banko kan bayrin ka fuko ameta janne wota ameta kelale bar fo wala mo kote men data ban wota fo wala mo kote me yalo ko amanda bayrin palaso bo katu mbe ka jajanna kunu menul be palaso to bi mantara palaso te ne man sabe nyaade mbe nga jajanna kunu menul mantara palaso to bi be palaso te ne man sabe nyaade we are talking about na taxpayers money internet ka namo min joni ka ro faata ben na damande ngolu dilanna e ka kuntuje e mbe diam kan ko la me yalon ko itan na min be marse woto ni si ta ya wafiro ke ma wafiro ke mona la bukonde ngo talantan talantan nin ke le mafa ngala ana la bukonde ngo na la pen pen de ngo na lo e kunta ko e ko hin dala se muan e bole jola hin dala se tang e bole jola hin dala se muan ne lulu e bole jola wona mo nyin mo mande lota president ya nyene wala ba woto memu president o te ba nga development wo development soto wona mo nyimme ngila dalasi tango dalasi lulu dalasi sabolu menu de rikajo wolal ka development o futande itamarima ber hanna antara ni ma koy role ko nga ma koy ro soto banko karle toto organization karle to ko e banyine ke ka molie ibuka tato an individual minister toyama ibuka tak president o toyama e kamene fo banko dingolu woto wo banko dingol donna basic need mu menti nyentembe dala wole mu baluoti woto wo balu wo banko dingol be fango je kam marse wo kono la nyaadele jannim bitala commercial sun ko hanna antara ada kole yatale bari na ya tara abete yatale to standard problem tala bari bi molu be sasa kan ni tata leptano te di mo ika boro min di mo ila sasa ka gana develop mbeta ka min tole nyum banko mon tole be letati ni bota bulubala ni do bota maralal ba futala johnson ko ngoto dawo danding albe nyo malale woto abe kuma ya la lenteni te ba men konola nga kacha ni ayantara marseo be yombal rinne ko abe mutarin ayombal taminul bulu nyame nga kacha fe nga fe mu kacha lede mune sobo warande moluto wala mu kacha balia woto e tole right soto nyame ka finti ka foko nyene ba banko kan banko dingol fanay right soto wala nyama ka kacha kuolula ibe balu kan ila banko kan nyame wo balu wo dum banko kan wanyama nga wala platform o yele ka tandiko fo ayantaran ka banke wolu minu moy ka foko banko dingol balu wo manken na kole ya kute kotenke wo banko dingol yo kuma kan wa tano nyaadile anini tata marseo to ka marseo tara nyaadile anini tata bagasi sangol la pour ka development o ke fangol dinkirato e ka wo bagasi wol tara je nyaadile wol be mu marseo ta bebe na balu wala kona bonta mo tale bolete mbe ka chalale nga nyomoy nga banke wolu sata men internete be balukala ka tunte kunde ngode nga fengol menul faja wuli tango ma wosi ntama na bungo kona tulubi donga mu jallati mano data lata barika mano minsa 1500 1600 anatara ni mano dabe wolto wo mano nyin na kaliba nyim mu mani sifa nyaadi lati katun tanga lo nenta kunde ngonta to sanna nga samban kon kata wole doma do ko tem fanan disem na soto bulobe do ko tem fanan disem bari ni ya jentani te be mano sanna wuli kirin keme woro nin tatan jannim ba tabela folo nga kono yela nga kono fe woto jannim ba kula fanan ba ben tala ji saba ji nane la layba mano kula fangon hanin tamin nuwa buka serota bo mano doli bi jennim be ku kan katu serota la jela wo sero nyi dun sa mano kunun tilola na molka mano ku si nya kilin si nya fula ye mano tabi bari bi ka mano kula fo si nya nane hano be ay sero soto den ni ayantara fengol be wafi kanne at the cheaper rate affordable price mo be ka mensa no but how ala betaya na jata kende ala karola ni hanne ayantara fay koybe tulubi dong wafi kan dala si kemelul la tayeta si yow tulubi dong jibe ni ayantara li nga nyomo e kuke tayeta jibe wo tulubi dong fo itol member fo kan kaka san dala si kemelul la dasiata is that the tulubi dong ka mendo mayla suoko wote bo tulubi dongo sanna dalasi keme lulola abem namu kuran na wulula etani la dimbaale tammi ba doma kan atan affordable rate because bina sotobe momondiye nibe mano sanna yadu ndila suwo kono namen ke broken rice te along ko itabo mano min sanna yafo ko mbasa mbaka nana dimbaal bita doma ka is 2500 above 2300 2350 wole mu mano te be men san nola ko na soto nya be ini la dimba ya le ta domo tulo men na soto nya be e ba san na pour ya sam be la dimba ya le ta domo o be kala sunflower oil la ta be menul bulo ko ne ka wallal sa woto soya beans oil na soto nya be hanen kabe hanen magil ni ni jimbolu minul ke sam marse ton ke tabi ila kalitel be ñoñale jimbo kasam minna jimbo jimbo ma magi tablet kasam minna magi tablet magi ma e manke abda kilngoti ila kalibal be ñoña wala ñama bo de res ngatu la may lal bloko ntollel tamu ñim bankonti fema fembe ñim bankon kan tollel ñanta kacala nga politiko nim politician ol nila ajandal jankendi nana ta kuola meyenteni te ma directly kato ni konkoye mutambe domoro kelale ni konkoye tafana mutaybe domoro kelale bi anyabe minul ye bu kajio bi pompoto yeming e ka botul wata solla sa yemingala barintani tabe min kam pompito jiol ntani tabe min kan tanku kono jiol la sanayata man sanaya itamalo mbe pompol min jiol yala kan ke bi nke ming directly wale particular lel kont e particles la contain ni tata micro scientist wala carola even ala safetyness abe menolu bulo kono bin ko e ka bottle water la say ke mi ngala and it will be affordable for everybody ñine tuba bu do ne africa fata but ntolu mo talibo lel ti dress nimbata fatam fans kan ne sur wa kamato doro mballa commande rolu tala nga kacha nyemontolu belete mbela ba konola woto ninga kuje nga kuma moye meya lonko ani membe kering ifatata damandi mbe molu murundi la nan damandi mbak bayrin sanji tango wicho manjamfa 2016 kanatu kubila a wicho manjamfa de ne en taranun tamadulale ne mi yennati na yemurundi nan ko tenke mbota nan silo min kanen suwo min kono mbe jetalal direct linga muru suwo kono mbota damen ta moñi ne kala silo nyinna mande nga ka wala ngato kam moy lal bloko non tol mutali wolalte kon nak mbokay jajeufal len bu baakha ba di bëgg rek ñu am ay leral tuti yi nga xamne ñaari kaddu la lañ bëgg rek ñu boko ko su boba ñu yaatalal ko tuti ak suñ xam xam bu ndaw bi li ci oppa nak ñu baye ko askan bi nga xamne ño nekk di ñu deglu bu baakha ba ci jamono gi ñun yeb ken reeroon bir ci election iya lañ nekk ay wer ak ay fan lañu konté lu matut juromi wer ñu né dañu dem tan ki nga xamné moñu wara ñoraat ñu am oluté ak yaakar ci mom denkalat ko suñ rewmi be anoda juromi at boy ñew kon nak ci kaw lolu gis nañ na ku neeka mo ngi jël ngos ngosam di buga ngos ngos tolam bem set be ku ci taxaw rek nga daldi am kontan ak mbekté ci air ci fana bobu tay nak ci suba ñu don topole nga xamne moy coffee time mu don programme bi nga xamne ci kër gi la ci lañu jangalu bari ngir kiñu élève mo ñuko moko dé indi diko def ñu dégg amna ay laaj ci ak ay tontu yu bari yu dugga ci diganté mom ak Minister of Information way léna ci kaddu am yoyu la bëgga jël rek ñu tek ko ci table bi ngir Gambia da ngay né bëgguma xam way nak awma nopp pour dégg amut waye buñu gisé li nga xamné nak ay wax yu wara nek wax yi réro touti dinañ jël suñ time ñu fatélé ko wanté ci anam bi nga xamné nak tay ku ci nek demba neko metti na ak yow tay bo ci neké élek boko uyé dula uy way lu jara soralé la Gambia tollu nañ ci jamono bi nga xamné ku ci nek lu nekk modé perfect lu nekk modé jak ak yow way di moment bo ci gene rek nga dal di gis wax kati luñ dé wax doré ko ci president bi parce que fi president buñ jotta am duñ dan anda di sitting president bu fa nekkon doré ko ci Mami Diawara Gambia ci loxo ñum nekkon ñoleen safuton be ñom ñu ñew ñom buñ fa nekkon ñi nga xamne ñoo nekk di mengo ak ñom nu ñoo doxale rew mi safuton ñoñu tamit be ñu jël ay jéggo gene len fi koku tamit bam ñew mu tok doomi rew yi ñu tok ñu gis ne cionam nekk di doxale rew mi safu ñu ñu ne nañ bolo ñu tanakeena ñu dem ci ballot box bi gene ko té debi boba nak Gambia am nañ droit bi nga xamné juroom at bu nek ñun ño wara tanaka ñu ñor ñu denkal ko rewmi momi tamé dal di jël ñam olu jox leen place ñu mëna bolo ak mom ñu yobu rewmi way nak ak bobu leen anam ño fi gisone Barki Dembo Ndiaye suñ yaay bu baa bi parce que sumay wax jigen la ma royé ko ci jigen ni gis nañ jamono bi nga xamné the ex vice president Aissatou Touré de suñ yaay bam nékon ci système bi lu néka mo perfectone be taxna so naré tok nga ngañé be taxna bu doomi gambian ci genn ñu né gambian ndaw réew mi amuñ liggéey mu né liggéey mu fi ndaw réew yi ñoo bëggu ta liggéey ngir suñ démé ci port bi sa ñuy ennu ay saako di am ay sen xaaliss loolu boko dajalé xaaliss bu bari la be mu nékkon cioo ci réew mi ñun dañ dé bayyi xel bu baax dé way té ñu gis ko di sem docteur Aissatou Touré bobu mo genn takan digam di oppose li nga xamné moy système bam nékkon diko taciol diko press mu ko ngagné ban jangouté lañ ci am ci lola bo gisé ñukoy jël ci mom rek jigen dañu wax ci waano jigen way bari na fi kon nak li ci am solo moy bala ngane manki ma wara profito neng lal basam bi nga xamne bo ci nekut sax do ko reccu li moy suñ slogan gis nañ ne president bi mu ngi dox deka bi di dem ubi ay liggey yi nga xamne yoyu la def ñu ko jaajeufal way nak mom ak ñuko wor ñom ñep xam nañ ne sama yaay bu nekk ci marché bi ba mo jaay ice jaay kat ticket ba ñew mu dogal ko ticket jox ko $10 ci hawma 15 da 25 man sum may feyeku ay $200 lu ñoo dox ci suma salaire bi yow mi jël sa téléphone nga oté nga xamné ya nga fé tax parce que su dé comme yon nga amé ya nga fée ko crédit bobu ñoñu tamit dañu fée ko tax so fi whatever ya ko def ya nga fée ko tax su dé nga né way man nékuma ci dara way ya nga tal cash power bobu da nga jënda token token bobu yaangé fayé ko tax kon tax yoy nonu yundé dajalé yoy la nguur buñ fi tek di jël halis bobu di ñu ligéyal suñ réew nda buñ amé ay fondin sa nga xamné fondin luñ tubaab yi dé wa fondin moy jappalé ñu am ay halis bi nga xamné dañ ñu ko may ñu jël ko pour ligéyal ko suñ réew nda ñoñu ci seen bopa ñu ñew ñu ngi ligéyal ay fan na ci réew mi agut ci turu kena nit ndimbal buñ munti am dañoo wa doomi rew yi te doomi rew ñun yepp ci bok as far as yaangé uyu ci rew mi kon nak lolu lu mo frende ko rek moy yeen borom xel bu ma ci be ñu deglu wante bu baaxa baax ak xel nañ waxtaan demba ñu am talib ahmed ben souda ku fi nekkon ci di same coffee time bi mom ak uncle peter koku laaj ko ne president baro mu ngey liggey mu ne be legge liggey koku dasna parce que mu ko sas ngir yenen rew yi ñoñu luñu doore sen denane ma ngey liggeyal suñu rew moy

awma liggey lum la wax moy dunden bi mo ser dunden bi mo metti te fu dunden bi metti ak luñ mundi am net ko hif du gis lu ba net ko I hif du am katan net ko hif du muna wax ngir bo gisé ci suba ñun dañ fi dé tok bala ñuy ñëw togal su anoda awabe waye li tax ñewuñ sa ko neen du muna taxaw programme bobu amot sponsor buñ gisé programme da buñ gisé xaliss dañu soxla waxtu bi dinañ dem wit waxtu bobu len waxatuma la nit ñi lu ñepp boka ñepp war ci am sen wala ak fu rew mi tolu domi rew yi dañu jël cadre bobu nonu ñu tek ko ci table bi ndax su jamono bi fuñ tolu ni dunden bi is not ñun suñ problème nañ waxtaan ngir bu dé sa dunden it's not our problème su dé lolu mo nekk ci marché bi lolu mo nekk ci boutique bi way ndax luñu jënda dem lek ko lu tuba bi de wa it what it jarnako parce que suñ na malo yomba na ci deka bi yomba bo xamne if you have 1500 di nga mëna am a 50 kilo of malo sako malo bi 50 kilo way nakala bahé si sa wergu yaram bi ak malo bi nakala selé parce que yomba na dafa wara anda ak sella parce que man malo buñu waxne suma amé ma am another option malo buñu waxne mu ngey jar tuta xawma 1500 1600 1700 ak ma ñew gis malo bi nga xamné like they are selling it ñung ko jaayé 2350 2500 2650 yoyu sen qualité gi sa mun na la wax ne bi ay mal bokkuñ façon tay ñaata nit ñu am ñoy jënda dat malo buy afford 1500 yobbu ko sen askani pour ñu su dé sa ko malo mo ko jaar parce que man xawma ndax bobu amna mo ngey jaar ci ñeeg bobu bariki demba rek la jëndon sa ko soble lolu man munuma ko wax ne bi sa ko soble la parce que dañ indi sa ko bi ba mané suma raka bi ne fagulo joom nga half nga ma indil muné mané dama ko né sa ko té sa ko bi mu ngi ñew ci kaw waye buma jëlé sa ko bi ben loxo rek la ko yëkati soble bi buñ yépp paké ben site matut sa oput half sa ko lu ñoo wax half sa ko té man ko jënd 1300 soble lolou man suma pat la ci man dundin bi serna ci man marché bi serna tay if I have the opportunity maneka ci plateau yoyu len I will tell the president ne at my side dundin bi serna way nak yen mi neka di deglu programme bi ñu ngir laccé yen sen wax sen fi ngeen tolo nakala dundin bi mel ak yeen world crisis la du ñaka dinañ ko deg way nak world crisis bu ne especially ñi nga xamne ñom ñoy wax president bi deglu ndax ñu ngi yek sama yaay ku nekk ci marché bi ci jamono gi taw bi su tawé sen tanka sen bagage yi ño jaay ñu ko degat ci ay sax ci bir marché bi dinañ dougal ko par ci kër gi baño joggé ko ci lolu rek ñu dal di jël sen halaat ak sen gis gis naka la dundin bi mel with the average gambians ñu nekk di déglu programme bi ñu génné mbiri politics ngiri farfarlo ñun yépp dé dem ci marché bi ku neeku di dem marché yaangi joxé dépenses ku neeku di joxé dépenses yaangi amé bolé loas demba ñaata nga dé féyé ku bolé loas té ñaata nga dé féyé ku bolé loas sudé yi yépp neeku lo diko daj sudé yow da nga dé jënda léka ci restaurant ci demba ñaata nga dé neeka di jënda am palaté malo té ñaata nga neeka diko jëndé
wolk

0: crunchy.
1: The only original milk shortcake, Munchy, sold in all shops and supermarkets in the Gambia. Remember, when buying the Munchy milk shortcake, make sure the name Munchy is written on the packet. Brought to you by NFH Group. Munchy, the only original milk shortcake.
2: Munchy, Munchy, always Munchy, happy Munchy, we are Munchy family.
3: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
4: Can you remind me a bit about the CUG plan?
3: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
4: That is amazing. What do we do to activate this?
3: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
4: Wow! Only $100 per subscriber?
3: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
5: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
6: Lolay dega banyo joge ko ci yegle ak yebane comme numa ko jarare rek ci ay cadeau ngir li dox ci rewmi ak lañu deg ci rewmi ak domi rewi nañu dund ci sen rew li jara sorale la te li jara waxtan la te waxtan bobo lañu jël suñ temps ñu dal diko dajale boko ko ak boromi heli matay ñu waxtan ci bu baaxa ba ñu gestu ngir nek ci place ay waxtu la way nak pour ñu def sampa a proper system ci deka bi lolu waxtan mo koy jor ci waxtan ci anam bi nga xamne nak bañu gisé li nga xamne am lañu fokk ak lañu daj ak lañu gis buñ ko téggé ci PC kay buñ andouté rek am nañ ay wargal am nañ droit pour ñu fatalel kul wanté ngir fukki at sorina gatana way nak pour nit ki mu am rero ci diganté fukki at té fébaru lo dara jotut la dina kémané torop especially you tolu ci fukki at kon dina gëna rafet ñu am sax bo gisé luñu am ñukoy boka ak ñu seen loxo jotut gannaaw ngir ñom suñu dem ñu jappalé ñoñu tamit ñu nekk di dem de poussanté ndank ndank way nak yow sudé yombana la pour nga mën ko am nga mëna ko jënda nga mëna ko jëfo togal nga laaj sa bopa bu baax ñuma bokal ndax man numa yombalé nonu la yombalé ci ñom tamit ndax man numa koy foggé nonu la ñoñu tamit di gis seen bopa ci lolu comme waxna ko fi ci kalaama soosé toujours so gisé ñun mistake buñ dé def moy the moment yang ci système bi bé taxna suñ kilifa yi dé wax né so dégé li dafa haram haram na dugalanguloko ci sa gémeñ bi way su dé coupuna ci sa gémeñ bi yow di nga nopé way ndax dina fa dess cadeau bobu lolu moko manké wlo parce que dinañ jël misal ci suñ borom place yi suñ nekké ci place mistake buñ dé def moy man ak yow nga xamné ci biti lañ nek té ñun lañ nek di ligéyal luñu joytu bu aggé ci ñom dinañ def sen kentenay katan pour ñu heb ñu ci suñ cadeau ñu sané ñu ci suñ cadeau ñu bañ ko ñorlo ci anam bi nga xamné ñom lolu mo leen sut comme exemple bi dina ko jël ci suñu yaay parce que jigen la ci jigen rek la ko mëna waxé ño bokka di sem jenda nekon na fi an ex vice president Dr Aissatou Touré jamono bam nekon ci système bi ben daw yi ñu ne liggéey amut ci réew mi ndaw yi réew mi nekkuñ di gis seen bopp ci système bi mu am kaadu bam gënoon mu tontu xalé yoy nonu mu ne liggéey am na ci réew mi parce que fuñ tollu ne ñoño suñ démé ci ports bi sa ñu fay ennu ay saako dinañ leen fay way xalé yi nekkuñ di dem def lolu foreign assi ñoo nekk diko def be mu nekk cho si ñu ne neen ñeneen ne di gene diko laaj yow sa njaboot yi fuñ nekk xana ñoñu dañoo def façon liggéey bobu non after you take sa xaliss bi yépp ak sa time dedicate ko ci sa askan gi yobu ko school ma wacha dem university nga koy ñoo gis di dem ennu ay saako diko feyeku ay 2010-15 way tay we see the same that Aissatou Touré bobu mo gene be mo am a slogan of balela am mom balela am mu taxawal on patiyam hawman da patila ndax mo fe nangum ne da fay balé système bobu nonu parce que système bi baxout ci ñun way demba bam nekkon ci système bi mu ko don tagu demba lañ gison ci digante president baro ak ñuko jégué lol soone bena ñu ne la ne dedet president bi is essent kila kila kila waite at the end of the day naka lañ mel ak president baro ta na ñi nga xamne tay ñu ngi nek ak president baro di sem gal demba lan lañ nekkon di ngañé be tay ñom mënu ñoo gis dara li nga xamne ñuy fatalel kul ci demba wax li ñoo wax tay jot kon suñ neeku di nahanté bañ neeku di rérolanté li nga xamné moy mujjé moy nañu ñepp liggéey lu ndomi gambien si neeka di daj ñu ngi lana ñaan ngeen jël sen waxtu di alat président bi li mom lañu bari ci biir réew mi neeka di ko daj ku jégué président baro da ngay wax né ku am yermandé la ku yegg doomi adama la ku bëgg nit la way ana ñan ñoko wor ñu bay ko ci diga ngir ñeena ñu ne dedet president bi waruta faté bariki dembo ndjay rek la tay jup bor set tay jot way nañ ko jëlé ñu nu neen nga am ay xarité bari nga jaakarlo man fatou bara manela li yow yaay nangu li nga jogé ko fofu nga dem jaakaro ak aji nga koku manela ne yow yaay nangu li nga dem ci seeke nga dem ci emilie ku nekk di la wax sen own idea next minute yow ban ngay jël ak ban ngay baye parce que ki ñew manela ne yow gambien si yow rek lañ bëgga yow gambien bi ya nekk li ya nekk la ya nekk la le te at the end of the day majority of the gambians are suffering li moy wax bi ñun yépp dé dem ci marché bi té ñaata expiring foods ño nekk ci système bi buñ faaté amna ñi nga xamné dé will have an updated date ci ñom like comme malo bu may wax ni di nga gis malo ñu la 2027 la mo expire ndax 2026 décembre nangam nangam sangam way jëndal sa ko malo bobu nonu nga ubi ko bé nga né dang koy toga nga raxas ko si ngay xamné li mang ko lek way nak mangé jural suma boba ay fébar bariki dembo ndjay bala ñuy nek ci système bi ñun yépp ak ñom ci pompe bi lañ dé rot ñu naan tay ñu nga xamné tané nañ ñu mëna am access finance bi dañu jënd bottle water ñukoy naané way bottle water bobu nonu bariki dembo ndjay that 1.5 is 150 te is almost 200 te 6 mo fa de neka yo a population of 8 9 nda 5 sa 3 ñaata nit ñoko mëna afford te suñ ne europe ko am alel ku ñaaka yeb di sem ñam lañu leka ndox bi li la mo jar fi ndox bobu nonu ni la mo jar fale wé nak man talibé la la ñor ci cadeau gi rek moy su wahi dundin bi ñëwé wahi marché bi ñëw man ci la déka kon nak lima dé daj bala may jël kenen halatama gis gisam man may ñëka jox suma opinion parce que tay di nga am 5000 nga roc ci $100 ndax 200 bala nga heb sa bopa sa mu baña neka 200 notes nga dugga ak mom ci bir marché bi nga am e plan na suma duggé suma paré li ak li lay dem jënda yow bala nga yek sa bopa fek xaliss bi mëna la né dañ fu ko def foma def jamono bi momété waye jamono su mété ñi nga xamné ñoñu wara boss ñun suñ hol bi ndax ñu ngi ci terrain bobu man talibé la nak bu len faté té ci marché bi ñun ñëpp ñoo dé dem fofu ku du dem ni ya ngay joxé dépenses ku ñoo dundal sa bes dina ñëw yow tamit ding ci am sa wala parce que ki la koy jox mom su amuté liko doy du la ko mëna jox kon nak on 7171944 that's juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon falay jël sen halat ak sen gis gis ak yeen mi ci sen bopa naka ngeen neka di gis sen bopa ci wandu dunden fi ci rew mi ndax luñ de dega ci cadeau yi moy wax bu nek ci biti ndax nak wax bobu nonu den ko wara sorale ñu kestu ko bu baaxa ba ngir rew mi ñun ñoko bok tay buñ wax ne everything is okay fofu do fa mëna neka be faw waxtu la bo ci neka tut ki ngay foné nekut ci lu mo wax sa non la next minute koku nga dé bëgg harito way nda harito bobu dina dox gambia defa ndaw gambia defa hat liko wara yaatal moy suñ xol bi te xol yoy nak pour mu yaatal ko il faut ñu nekk di wax ci li nga xamne lool lañ nekk di dacc aduna fofu la tolo ki faté te mu ngi deka ki nga xamne faté wut li sa wargar pour nga fatelel kul ko kon nak ñun talibé lañ dañu jël sen kol si ñu waxtaan ci mbiri dundin ndax yow so démé ci marché bi ndax yow bo démé ci boutique bi ndax yow bo démé ci restaurant bi ndax yow bo démé ci place bi nga xamné sa soxla mo la fa dé yobbu lan nga fa dé dacc muy garab sax ci wanu wergu yaram bi da ngay dem pharmacie demba so amé 200 300 garab yi nga mëna am tay bobu joxut la ñeegi ben garab lu nekk ser so waxtane ak ñoñu tamé ñu la leene di tax that we pay té yoy yeb ci dundin gi la bok way fatou bara ya fa talibé la juroom ñaar ben oh juroom ñaar ben ñent be ñetti yoon fala nek di jël sen call si ma joxat len e communion number as well parce que africell bi mu ñu won like ben cell network lañ am li de dinañ ko fi waxat ñu guest ko ah ma joxat len the communion number is 6513913 dina jël sen call si site bobu ak ci communion nom ak ci africell line bi as well 7171444 that's juroom ñaar ben ñent be ñetti yoon fala nek di jël sen call si ñu boko waxtaan deglu askan gi lan lañ nek di sentu sen bopa ci li nga xamne nak moy mbiri dundin fi ci rew mi kon nak mbadi ngolu atol mi mbel la moy rola ñenté mbedatu do ning futata jang nga banke wolu min foni mandinga kangola wodi sem banke wolu ngol fatam fans ne mbadi surwa kam moy lali mbé alla ko mande rolo talale bayren tolu damang tate programote bare ne mollel bedende programo la ñentembe dala do mbere safo lo kon tambelambe kole ya ko soto kan network ko ñinna fanala benen be communion number fanan di la lale nemi 717144 that's woro ya woro wala killing woro wala killing nani ko signa saba nemi yewoma amanta nse communion number fanan jibe on 6513913 nse wo number fanan jibe fo commande robert dunanole ne wo fanala bayre network ko mu fennete mi yalonko wo mantara nsamba kambake afriselo ni na fanala bot nga kola soto communion to allo salam alaikum
0: allo how are you
6: I'm fine.
0: The program is important for me.
6: Okay.
0: I'm interested.
6: Thank you. We have lost that caller as well. But we can keep on trying because the connection is not good. Both Afrisol and Communion, the Communion line is 651-3913, Mbala Kumandi Rolu Tala Waleto, water on water on 717144. That's Warawula Killing, Nani Kosinya Saba, Mbala Kumandi Rolu Taka Waleto, 717144, or 651-3913, Nying line fululu, Mbala Kumandi Rolu Tala, Wojo Yangalatoro, ngatrai ni minke noda dunati na wadun tansala kolta 6513913 mbala kumandi rolu takan wojo yangolato 6513913 mbala kol sol tala woleto water on 717144 woro wula killing nani ko signa saba mbala kumandi rolu tala wojo yangolato naleta santo fanyo kono ay senea mbe men fokandoro wole mo korosirol ni banke wolu men lu ya lonko balwo be lore wole tonko ta ni banko kam banko dingol be fanga je ka kono nyaade la banke wol to ngamenul tambinde kumol kono la allo assalamu alaykum
0: yeah I just called but I think I lost my I run out of credit that's why and my family
6: okay
0: yeah what you saying is true man
6: all right
0: yeah I don't think the country the people are ready to listen because if you are doing all these things and we are here, then why didn't we make a take an action? This is the problem.
6: Mm-hmm.
0: We keep saying this. You have a lot of people like us here and you saying ready to see the realities in this country, but there's no action taking. This is my problem.
6: Okay.
0: Yeah, so I thank you for what you're doing.
6: Thank you. We appreciate your call.
0: Yeah, this is so good, man. Keep it up, yeah?
6: Okay, all right, thanks.
0: Whenever you have a problem, we're going to protect you. We're going to stand beside you, God.
6: May God forbid that.
0: we don't think about it, but you know in everything you always have a second thought.
6: Yeah. May Allah guide us all along, inshallah.
0: Yeah, sure.
6: Thank you. Nga tento bake nga jayi. Bedengo mo betaleti. Bedun tamo menti bela nyante iniyo soto la jayi. Den balla kumandi rolo talale banko la baluo be tembe da mento banko dingol be sire nga kay nyame mbe korosiro jibe kan huo fanale la bake den on 717144 that's woro wula killing nani ko sinya saba mbe alla opinion ol ta kan woleto aning with a communion line 6513913 651-3913 mbala kumandi rolu takan nyem fanna fulo lelto naleta santo fanyo kono ay senea banko dingol fananna tekta mimbe dendi baluola fanala nga anoda college be line oto. Hello. Wa alaikum salam. Wa hello.
7: Wala nge deglu program bi Italy.
6: Ah okay, Italy ngay kole.
7: Ah program wa ngam ka nda di arabate.
6: Ah okay.
7: Ya ba follow kan online.
6: All right.
7: Yeah,
6: it's
7: nice
6: to go.
7: Give
6: it up. Okay, thank you.
7: Thanks.
6: All right, thanks. Ngai ala watu appreciate te kumandiro kenan kabo Italy banko kan koebe program la moy kan online ne. Hello, salam alaikum.
8: Okay, thanks, sister.
6: Na.
8: Yo, na, go.
6: Ma ka ngala alhamdulillah.
8: Ile program ni ngata.
6: Okay.
8: Tanto donko kan ni chora ni chora ni alonko ko donko bere tan.
6: Mhm.
8: Ko chora ni a ente ka chora ni anko a shinya donko di olma.
6: Mhm.
8: Tumi furo wala ko wala cheri mon fonte ni na do wala cheri.
6: Mhm.
8: Di kayi wo zaba bi kare bana do kan da cheri.
6: Mhm.
8: Insallo ni fon mo ba jaro ni ami.
6: Mhm.
8: Bari bi de ek ye ye ni ni se lan ko programo ti mis information olon.
6: Mhm.
8: Let me
6: Mhm.
8: Ani monia esto de los cultaero afkeno paso da fakula.
6: Mhm.
8: So sa ni do marco mo mo mo yo polo da sonare ne o mo o miskis mes no.
6: Okay.
8: So ku ku bon bon ku do lo fon le che le bon ku da da fon le katinya.
6: Mhm.
8: Marmo be ala nan ko min ba kiri. Ni le min do do le karola o man tara kuri mi an ko sa ba sonia ta.
6: Okay.
8: Because transport da fara dawo da goron, follow fara la fa.
6: Mhm.
8: Ani mi yaron ko ika sarari ne so mo sarari ki wan sai di go ko ka won.
6: Mhm.
8: So abira na da mit international lo.
6: Mhm.
8: Bang bang don don don yaron ko man so wo wo wo ko mo la, do yo man de mi yaron ko na ba ta. Bolo man tara nyama alin tel. Wo mi sin international.
6: Okay.
8: Abaraka
6: te banke wanyinga hako kule mea lonko wamu kumakana te men banko dingolu mantara balu kanala bari men kumayata fa kumayata ron banko mu mobile tati ite men bako no ibe fango jeka nga akono nyamen men keta sababoti foyete keta je wafana nyanta fango jelale hana manke directi boden akana ta atela boda to nga bande ma do jibe line oto. Hello.
9: Tadubara.
6: Na.
9: Itinya.
6: Emo kende.
9: Kachabe biare.
6: Okay.
9: Nga mira nunti la program o inyam tapolo nunti kapikole la.
6: Okay.
9: Balo kwenya. Tadubara, nye dunia jube. Kodityol, rich manol, mefentiol, menul data beti. Europe kono wol mu Senegal la banco ngel na Senegal muta nga fay nyamo kono nga mi Senegal fuarol Senegal mu akamoti ni banco kan wol le nyam ta fankala ni man senoke te fam baloni nola ni man senoke te kool la pressure control nola idina ile larmo kangari ya kondisiono kono chani so etratilo kono ai seno ke ai tara ina price of fai atle be price of le atu atle ya doku no uranga ta seno la seno le barka ta ko de din dunia kono ndu barajo fanam ba kono ni asle o tani ga seno ke ninga seno ke ko dalte ko ya la digom ben na din ni awato ngel buka mano sang buka tuba bu mano do mono ni tuba bu mano de nan ka fele ko ka sukkan ta to sene mano ka wala do mono wala sero famale tuba bu mano lo sero man kilia no wala lo no isa je famanyo lu ba manyo lu isa seno ke farol bo anju mumbe ite famate mani boto sangal te ya de pas boto te no je mbama nyole le kamano nyin sene meu men ka sene meu men ka dumay jil le ka pui la na pol kono ani la gadi nolto mbama nyol bu ka debar so bodi no bari say nim na man ko do ji bulo bula ji bo ko na ko do bondi ite konton la nyam ta wole bula la la ali nga muru sene to nga sene oke ni nga sene oke mbe sene oke ikana po ko ite karantel ite mu big mano nyin sene oke wole to nyanta sene oke la kendeke kadu allo lo so tara no ibulu e seno ka e nafa ay mudul fa nafa wolam ko nyindi ko na seno ke drok na seno lal barkandi na seno barkandi ngam fam barkandi wolam ko nyindi ala isu ben ni be mu wolo ci abaraka
10: bake with ate mitala commercials after the commercials mbe muruna nareng for the last segment insha Allah daño dundar radio bi baño joge ko ci lolu rek dal di tewat ak yeen sama jentale fanaba
11: The National Assembly Hour, a weekly talk show on West Coast Radio to raise your awareness of the important role of your National Assembly members, brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
12: Gambia, some things just move different. Africell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Africell outlet nationwide and get your eSIM.
13: Africell, nyoko yor.
6: Welcome back after the short commercial break. Bama joge ko ci yegle ak yebane dal dina continue di jël sen call si on 7171444 ndaxte on 6513913 ñu jël call ci comme online bi. Allo, salam alaykum.
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara yafa.
6: Naam, onkol ngare.
14: Dina ziaré lu bari.
6: Ngiré jëf ñu boko.
14: Ziaré askan bi yépp. Di ko tek nak ci loxo ki fa jëngé léegi. Ba li mo am solo, si bëggé mu xam pour xalé yi xam pour élit. Mu na jafaru, mu na gargantu seen boppa, pour ñu doole ko démba. Ñu sooy ñëw. Mou di si mou mou dege mou yon aterin din. Den kore yi fi ban depa, din yon kore yel sun bopa. Bi yon rey din, mou ta may kre son bi dal di am. Mou dal di taj mou primet mou pati beran. Dal di taj, losa wak, liko tore, gra krap aylan, dem, bahou kinsin. Le, mi di ko di patal di kadi. Mula mula ini demadu yang intin dan dalam dah ni cinta dan ini jis kembali membuat kamu mula mula rasa rumah juga deh dulu petak tu pun mana dan juga halal joswang di kedai yang untuk joswang penyukaan bakal dan pajar air kesi kesi mango nyopi nekon air pasal ni mango yang amanya kan kita tu NPC gali aja. Liye depar la wando hamene posi pobli bi dako fi feka. Jamono 70s. over here, we get $35 in mostly every fortnight, 2 weeks. We only really $150 in a month. Sijamo yoyoya. 70 slala wa yoyoya. You come out of the heap. Balanjan leka mango, now is a bad job. When you then must be in the kitchen, you know, leka sijamo yoyoya. Then call leka bramo in your. But it got said that you do this, it got me. I haven't gone on. You know, I haven't gone on, done lucky. You come out of the cafe. Jirkani mokai di ko tafa di jane ni din ni ki kuma te ki din marti efis why na lay problem mo capitalism capitalism la no la system ni lo la modern non system la real mo ba ni mo ken to po mo ken kum ne ro un ligay man ko kati ni lo la te mo na kuma jo ligay why na dina ka jo ligay ndam dina xef ñu jox na liggéey loolu ko la wax ji nekka nga jëral na ma naka suñu noonu pour ma am liggéey te ñu bari naka lañoo amee liggéey ñoo liggéey ni moo tax suñ demee rek du dem ñu dafa am lu nekk si seen kanam mooy klopson klopson nag dafa mëru ñun si Gambia bi soo soo ñu xaajee foo kota bi ñoom ñooy du nekk klopson mooy nguur moo tax ku nekka war peña si sa waaj bi ku ñëkkay moo daw dem ci nguur gi waaye soo duree doo bugg a keneen ñëw bu ko defee ñuy naan nañ ne ñëwul suñ tere yi jàng ay néru la poor bi ñoo wax ni 70 $3 per night $3 per day la woon $3 per night $70 $3 per day ba 80 loolu fa neexoo tey gis nga lii nga ñen ñi ko fi di ko dunde ñu ne la ñaara boole la jabar ki ñoo war jabar nañ delu war foofu de fa la ñoo demande ñu ne dang ko war a amee dang ko war a dundal dang ko war a oona dang ko war a toppatoo wole ko sa doom yi sa doom yi nga xamee ne ñoom ñooy ñoom la sax dañ lañ dégg leen sa jabar ja ñu ne yow nang ko jox jabar ja te jabar ja moomu ko yow moomatuloo ko doom yee ko moom wala programme yi ñëw si diggante jëkkër ak jabar comité bu ñëwee jaar ni ma saraan demee nawe mur topp ni système bi ci boobaa naka lay mun a ndëkkee mu noowaal li ma wax ni si diggante nguur gi ñu nekk si nguur ak ñun ñu nekkul si nguur moo nekk si diggante mbir kër yi diggante jëkkër yi ak jabar yi is capitalisme moo tax ba socialisme ñëwee ma jox leen small life waaye bi ma demee gis na leen ñu ngoon ñu ñu ees te kii ñu ko kenn ooyu kenn promisul kenn mu doon noonu la ñu ñëw jëru ñu seet kii mooy kan lii mooy lan waaye mbir moom ci loolu lañ ko wax ne dañ koo rey ba bëri dee gis nga ñun li naa gis ne ma bi ku njur doom rek rey ko si saa si te mu ngi nekkal liir loolu fi nekkoon ñun naa ko daan waxee yoo xamaguloo kenn jegaaguloo kenn dara ñi bagul nga yaan kii baaw ñu war laa rey di la xeex yow dina mun a dem kanam ba ilaa ñëw mi biir parce que ñu dundin boobu lañ amee dañ añaanante dañ bañante falew ñoo suturante falew ñoo jàppalante ñu ma ne sax kenn moomu ko yaaraay ñi mal ci loxoom la nekka waaye mun a ñu jéen jàppalante jëpplante ormalante fonkante ndax mu mun a dem ndax ñun suñ dundin bi looloon fa ndax suñ demee suñ bi kër yi ndax looloon fa te loolu yaaraan ko texin si ñoo ooyee famille yi si famille yi meloon ni war a mel lii dinañ ko yëg tënd ko yëg ngir dañ laa néeméeku comme ni buggee muur di la néeméeku sa lopitaan ba ba ma omee ni laa néeméeku di la néeméeku ba ma tudd waaye ba ma tuddoo lañ pression dañ la war a toppa di la jox sa kay li war ni koon kay li ñu ooyee silicine noon silicine problème yëpp du am ayaf nag pour Gambia billahi wallahi ñun suñ papa yi na xamee ni ay supite ñoo ñoo doon dimonom Gambia te 70 xar 35 dollars yi sax 35 dollars yi nga am xar 7 pounds ndax kilifa yi daa ñu ooyee kilifa ñu opposé suñ papa yi mu nuñ koo def Kasi ang maring jawal, ngiting jawal, ang no problem is, death, disyan.
10: Jere jo.
14: Sir, jernu wanja wun, neska ganja wun, orma ganja wun, why di topan te nini nyesa siran yon, nara no kone igi.
10: Jere jo.
14: Nara no kone igi la.
10: Jere jo.
14: Kinyo ni kina ka mariwa, mumu igi nang no gina mariwa. Te kendo ka wa. Why talking with you, wa ki ame program am nanko. Nekono. Negan lolo. Negan lolo, ay kere ba liwa lolo. Mungi nesi yon gemen. Why all of me, why di yarawa, all of me wako, mwai bulan ba ule, eh. Nabli hako gen tole, mungi nyo yu den chow, mingi sawi yu den bariti programi. Mota bin gen kanamba ila yu mitin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Walaikum salam wa rahmatullah. Dina kontine di jël sen call si on juroom ñaar bena ñent be ñet yoon ñu jël Mr. Mendy ci line gi. Allo, salamu alaykum.
15: Alaykum salam naala
10: onko prosad nuy nañ la
15: naga de
10: alhamdulillah
15: ya dal bo isini amna solo no Gambia la am nañ ñu sonu ci Gambia ndir du la ak ndir sen solo waay am na tam ñu sonu ak aduna ni ci amul ya la la fi jur di mëna am ñu amé du wa kom baram ñu ngi de ben bus way amul non la ni ko wara ma ay so gise lolu mo am non la fa am pour la yalla mo set mo da ñu ni ñaan da ne amalante yermande ngir imbalante dafa ba ko tane sa morom tay bul ko reta appare bu ko sona waaw tay yow la kene min na doon kene so kam koy do ci aduna bi rek war nga am alal bi no mun di am am alal bena yon fi nga ko bay sa alal dula yow ba banel sa alal dula ba gasal banel nit yi ñoo fokk ne ya leen gën non ngay gassa bamé ñu duggal la fofu do man bay xel ci aduna bi ñu dimbalante ba yaa rabb so deye ñu sona Gambia ñun la aji tele because ala da rek ku wër am nga dara jox ko su nekk di joy koku mu ngay daan dole way still am nga mu ngay joy so nga sé ko amandene mom mu na la bopam dara umbuga dem sa nek suko yobute fofu du muna dem kon koko nakala me nang halat li rek ko amandene su joge nek suko jowte du muna lem an borom alele ñu ngi fi de debbe ga suñ doy ba very yaram nga am kula dimbalé so ñun aji tale dañ def gana bu baax pare dañ sona dañ joy be amadan rongañ legi legi ci lu ko gira plan na ka pare ni ci ci yalla aya karun dara serio mi dowe ko ci president bi ya karun dara do president bi sa mo ñu ndika fiel ab dikte you know setal sun dis ability bill bi ñu pass ko bi 2021 pour ñu implement ko tous so dafa melni gaay dañu fekk rek pour nit ñi nga am nga ñi dañu tal o dañu yërum ay lolu fekk la no sun implement on lolu at least versu de ñu am tout ñu mëna dimbalé sun bopp mu na gis sa sun bopp ci réew mi sani kayit mu ngi ni dina jot ak min télé yépp dañuy ñu dañuy jëngu ñu dem assane kay ngir lan doomi réew mi la ak buga réew mo tax am nga ñi def lolu waya su passé lolu rek dara su toge sa sakal fi su la réew fofu ya xam ay no dafa bi dal dafa daw yaram torop dafa daw yaram lolu mo tax suma dégé façon programme bi rek dama day buga joy cause daf ma day walal cause ma ko dunda ma ko gis ma ko yegg tam so nangur bi def dara ci aju tele aju tele mu na ci sam dafa ci rew because nit la yendun li marché tele amul marché am su amon kan mo dem fofu pour jënda an kete do ci ron ci fresh war nga xamne bi mën na la dalat en tay you know di pour ñepp la way xam nga ku ne ko rek na ñaan yalla rek mu musal ci lolu way ko ko am ko yaa rek na ko tam ko ko toro xal you know so ko mu ne dimbalé nga dimbalé ko yalla mo lay fay diko so dimbalé ko sona ndenkan la ko muy joge non bu fay delu yow rek ya ko xam non la yalla bindé ñu pour muy sét ni di way gambian fi amon yermande amul bu ndey ram yeram sen morom na gisé ngay dé sodd na woré am sen bo fa sen family rek len tal té lolu waru so ma nga ya jaju fa jërëjëf
10: jërëjëf
15: yalla lañ bayal suñu tono bi rek
10: yalla
15: mo xamna fa
10: santako gerem ko bu baakha ba momi nak fogna programme bi ak suñ deglu katé war nañ ko jappalé yagana du tay wa inshallah dinañ set ñu set nakala wa mom dafa soxla ndimbal yagana di foga suma bunta bi sa wa yalla baxna oncle jane qualify
16: allo
10: man gigna dega bad bi de betaxna sa xamatuma nakalay rere re def ma rera
16: amin baxna ci yow
10: like seriously
16: mali baxna ci yow
10: man dina fatelal ko legui tay
16: dor nga di man ngay re
10: manama ni
16: fatu bara ya fa yo anyway ki fi jox doge ni man munuma dara de awuma dara ay xam xam bima yalla may muy at ñom nañ set edit ci bebi at bi jeex jamono ci christmas be new year semestre yu bari lañ jey ñew ñom ñu def flyers ak yoy nonu bu ko defé ñu sét bé rek ci sen room ci sen camp bi fofu non man mu na léna defat ay paintings ay sand paintings ay artworks ak yoy nonu bu ko defé ñu spread how do you use radio station yépp jappalé léen ak TV station bu ko defé ñu jaay bagage yi man soxluma ci dara bu ko defé ñu dimbali sen bopa nguur bi sax muy ministre yeeg noonu da ñëpp ex waaw man bare naa di leen jàppale once a year waaw keneen yeneen artiste buñ ci mune tamit ñu dugal ci seen benn ñaar ñetti art works jàppale leen ok ñëw ci programme bi nit a mel nii billaay wa kitaabi dama laa waxal gudda noppa gudda gémiñ mom rek mo ñu téré ñu né ñu mbam yang we are very wicked and selfish day ñi daal ni soboté jawara ci jamano ñu ko soboté way bi mu leen oyé gessu nañ dem ñi mu jox leen ay ministerial pouce ak yoy nonu ñi liggéey am mo bi mu démé bé ci xawa ci ñu lu xam nga yé ci nit ni téal ñi gëna dem taxawal seen parti diko oppose ñeneen tamit gëna nañ def seen parti diko oppose waye ñoo ba ci jamono yaa jaan mom tamit lim wax mu né tuba bi nek nekane ci fofu reer yi am na nga am defuñ ci dara waye mom awut anyway haram lolu story bu gudala ci tuba bi def bu mako paré lim ah jëri jëw way tuba bi 30 years jawaran ci tok mom yaa jami defu ci dara bi la duga fe la gina man wax ba ñu ci tiré ay ñom no ci school yi college yi whatever GTDI o MDI o just keep on naming yim fi def bari na bi estate yi ñuy enjoy té ñu qualify ci ma nekk ni kan fi estate ba ko ko estate fali ah moko fi doore bi yaa jami di ko why of course social security mangle na tatu why ya jame bim ñoyé tamit légui nekatu fi ah sobote yi ñu bari ge wax way da nga gis né ñu bari ñu nekkon ci site

0: qabil fi na mune waw camping bu wunu yi xamna amna fi duma jaar ci ay tu legi ñoo ñu bi fi la jame joge lu nekkal li wax gestu bi fi jawara joge tammi di same people wax nañ topa ya jame neeku fi tay di same people dama len xamu ay lu dem digal ma ngi wax ni dama len xamu melni aku dama len xam bok do bay say fi reeni when I'm talking something serious you are rain on that why you are khali bili ya ma ami so tay baro mo fi nek ñu bari gessu ni muy jawara muy ya jame tay ñu ngi ni di ligay am mom ci ko taccu billahi wal kitabi across bi ma def ni sign of the cross moy diga bu fi baro gene the same people ki tok ci waat ndax mbotala ndax ci ndax la ya la xam bu ube say ngeme ko soboté baro da nga ni dede even some people as ni ko waxe rek jadul ma bantu ci so many people do kena rek soboté nañ ko gestu ana ñu tay ñu ci ganawam di ligéya mom way sel digel bi mom nañ ci continuer bu baxé politique mom bu ñu xafé sanil ñepp pour sa next election yéy nonu yo yaay ligéy pour fessal bouti ni ci dé di nga bay di fessal sa poche ak ñi nekk sa ganaw so nga gis ni the only thing is si nekk ni ana ñu go do lu ina ligé parce que buñ daano ku melni man mom fu mbota toge ah dama ne wi mbota ge do ba se si re mané haramam na kamay ta mané ngari
1: mané ngari
0: ngari sa wabi bari na ngari nakala tuda wave ma 2021202 wave ma mo genda nek fofu nonu ngari xam nga lan la mané nga wave ma next 5 minutes bo ma wave wuté bi nay dina li janti
1: tenga hande onkul ngari mo santay jay rek santa ko gëwëm ko bu baaxa ba nama nañ ko way namante gi jeexna ah gëj ngeena de ga faatu di ak kaadu bobu nonu allo te nga xamne nak onkul ngari jambar la de deglu rek
2: Gambia ñu ñak ñu ko ñu am